na kupondia abane twa sika pudro sa yamfama onwa omo ehu akadwa mu no onwa nsoda tu onwa sika 350 asa yamfama pata sika ni mo pata ma omo nomne ba bintra ho sam kase pa anya won kuna nsua asa nyama ukwa asa na gban so a efi na otwe mere ni nsua yidi kucha ko mo miansa nsua yidi fa emu ba kon ayo ho sam kase ano so ayo ho sam ba ku bio so a si na otwe ni na otwe mere ntam ne dewa sante hene efi Canada ba ya no ye mara kwa ba ye mara kwa ba ofeso man hene ana bo achi ya mu ana trade mu o mara kwa ba na jabe hene ana de report ba ye brekum hina besware afi agura man hene so wa besware ya fe no bi komfo anochi bo achi toso mienu aba besware sampan samsam no so abane de ahyesa 27th of this month ya or the ruling baba and no akwa asem de de na sampa de inga zate no no so ma na so supreme court ahyesa kiane ke omra kumase na inga sem no afa e mampani aka na otwe we na otwe ba kunu ntam se anche bia constitutional review obi oba ya mpino oba ko mfie num president be ko mfie num a se se wa bon jwen tira ho wa ma sheba bia mu enti ya kwa ni be sie se se dia bill aye dwedwe ho sam ba ko akoso ni se US aba no age oforia tatum se US kan US American ni a no so akoya se magana for ho pa yi adan ya kala fo se abu tricker enu ya be fa na ko adan na ya fa oforia atama enu so gana fo ka ho asem pa asem ba ko so ash aye as ya dagrin ba ko ni adwasa fo ani omi akofra asem no abeto bi asa adwasa fo omi akofra bo ni tio o ni tim ama sesia akoya asem de de se asem no wo court a ye kire ho sesia asem no adwasa fo ase en van ko high court na wo circuit court adwasa fo ase en van ko high court na otwe sa case no lawyer I read it wela ayura safo katan kan ye no enti ye se bia hunya obenya ano ti asem akoso no asem ba ko abani se foreign minister ahye se gana fo bia men ko south africa bio anam ne south africa for unity afi abani de aba manano me kan se obi a we teacher ni we have worker nurse ni e bia ni we ma free free port ano de afa ma teacher for any health for kwa nurse for kwa we teacher ni na wo nurse ni aban be ma free port aw ne ma ba be fan free and also samba ko ho na ba ne se anche bia e koko no e be dada ni a ye fan kwa bo che e ma fan kwa na bibio asamba ko akoso na otwe we ani se aba ba yo bia fan no Camilla or TikTok Alasha wa ye nyambra nsam we ye nyambra nsam na no akoyi ni ka ama sese dia ne ho akodi adwe o kasa o TikTok ana o kasa tie o mampani asem o kai ni se o se o mampani de na twie ma akoma akwa dia sam ye ni chefam ansa na o wini abane ne na de se no ya chi na so mbejira se ni bia ani je se ma bo je se ma abane se aba na o chimatu asi kapudu pi e ka na MPP dia no aba ya chimatu pa ye akwa ni je sam kashie sika nanu ya bana satre $700 million euro bond ah na ya ni jisem pa ye said ya ka pi fi so ba ye no wati metu ya ka wati so fa ba ye wati ya 2.1 billion US dollars ah ye se wati ya euro bond ah che se ye said ya gani ya fwe hini ya pa South Africa mampani ya so ba gana ha na so gana mampani si da bida yempe ya so ba ha ana so akoya hyem ewo ho ba ko bio ana so asore ni se abane so de tribunal ba tribunal no ayewra JJ Rollins de ba ye no abane so sa ko fa ba nti tribunal bill akọ parliament a e won bobo ho enche bia ba tribunal ba sa ba se ne ba ye be di asem ba sa hare so ana so akoya hyem amampani mahama o si wo yi expresso of commercial conference se ya asoja fone edi anu ma obu jwa kwa anu, obu jwa mwa efa. Na watu ewa kani se, ose,
or the railways.